0: I-enchila, minay ko kopya ng kabun men o kyo. Bayan ako nung mga kopya ng kitang ka, minay kiting kabun enchin lang.
1: Gimadi, oh boy. Yeah, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan? Bayan na po.
0: Hindi na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na o kyo?
1: O, oh, irinagi. O saan ang dam? Gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat ka piyo. Ang, enchila.
1: Uy.
0: Harap po gawatan ko. Piyo ko rugyat. Mingila. Hindi. Kung ngayon ngayon tawan, hindi. Daan ka tila.
1: Is no makasusa intan na pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas so kuno kay la kuno da malas so nang intan tinchin la.
1: Malas o malas no pa magkinang ano pud radio kaning FM harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ora mamaya kaning FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Bisan ka saban man na benetimahan ko pulumusa ti ruputan ko ngayong tawan man takatinaw bay na tibinay. O siyam tulan kahapad taong 2002 na panamanam pinalabos man tadi tida kopisan mangingintong taon Malaysia matagi tida patuatas punong kainan sikit. Kaningaw ka saban bay na rumasamid pipira kinayanan sa sarapan meninggarib na paitungos pipira kinayanan. Nang tatuang ay sarasam linasobas sa kawas tungo na badam 2 darja Celsius linasobas ay sirba tungo na badam 3 darja Celsius. Nabawan ka soban bena ay sarasam sa sarapan meninggarid mga paitungos isa 2 na kainan. Nang tatuang rumasay may isa 2 na kainan linasobas sa kawas tungo na badam 3 darja Celsius linasobas ay sirba tungo na badam 5 darja Celsius. Patikita dua ta sa tamunan ka soban bena sa sarapan na minigita tuang rumasay pipira kinainan kya. Linasubas sa kawas, tulo na padam 2 darja Celsius. Linasubas sa siriba, adyo na padam 3 darja Celsius. Matikiti doa ta sa tena, mukasuban bena, rumah sami, pipira kinainan. Sa sadapan, meninggarod niya pay tangos, isa duwa na kainan, ang panangkatatuang ay sa rasam. Linasubas sa kawas, tulo na padam 2 darja Celsius. Linasubas sa siriba, adyo na padam 3 darja Celsius. Hingga na biya, rubutan ko ngayong tawan, mantaka tadaw bay na, tupinay ko ngawi. Abiyan na titit ka siyam tulan kahapad taong 2002 na

pulsi ko itong akakunot miyang paidahi ti da Radio Kenya FM. Sining sumusod? Kimon. Ako ko, no kayo lang ginawa no. Sumusod ka gusto niyong matadi Marcel Gatisi. Pagandad ko gulian no, om nagi John Dotis. Tondo ko pusan ko. And ito jam ko si Am, hapadam, 8 minute kasaban. Kakalmiyang paidahi ti da Radio Kenya FM. Uhoy, aramay ba? Dijajirin.

0: Kasalimbahan Boros Dusun, Keningau FM.
1: Asalnya mata dia Jimmy Palikat Kedasan Solo Piginawan Sidi Obrin Potulido Daralanu Om Negi Jenny Su Je Joani Su Henli Rampas Aku Pusan Tapi tatan menit jam Kau siap mapaca pada mana minit ke saban Oh, tait kau petit pasan-pasan gya. Siwa-siwatan kau pulang busi pasan-pasan dat magi kenangau mentadi garan. Eh, mentadi oboy bagi. Ya boy, mentada. Dengan tanun dutia bay. Pasan kami senang ngal saban kuma DJ Om Nagi may kinawalansan na nga vasi-vasi ko nga bi datanaw bay na kadia boy kaya. O sige di ka o boy. Aman kan? Salam lesi aman dan yung kumadika DJ Jiren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapi senang anda paparalan karajahan ni konti. Manta dokwitin kampung pagi na kaningaw. Asari makinangaw diti radio toko kumadi Monica kusayang kuma ka, kuma kada kita minsa do dikahiti ginawa ko kasi ya minsa do kita nga minsa mag ginawa ka matun siya lagi ya wala kang taratin lang tapi na Ampasan da sumusuhot man tadi Elvia Samay Paran tapi na ikong awik ya. Harti pasan na ramit ko man tadi Elvia Samay Paran. Hello, kabisanan tadaw kalima kumadika di Jirin tayo ka oboy kasi ya. DJ di Echeria kopi kasi ya. Mangano da milang magawit at isa ang ngingisti amis kapi ya kasi ya. Sa mitalinga ka mila dat baguit dat kairak sendiri kasi ya karangaw dat susuyan-susuyan de DJ ka manikid tadaw dat manikid dat bersiaran ka kasalimo ka mila kago mimbara sa murut kasi ya ratis sabahan pakao ka kapi sadangan dat papalan karaja may paijor teknik ni FM may basyong niya ano kopi-kopi ka na DJ ka oh na kopi-kopi na tayo hello hello kumain insanan dat kambulutan may kinangaw di kini FM no kabar tapi sedangkan data daw Malaysia kan siang kasari dat emis ngis kasari kakal piangampus kan siang musika udah pasan-pasan nama tadi kambulutan di kini FM manikid tadaw atau lu siaran Melayu Dusun Murut tadi Arini Majanun Silaf Angun Adi Uji Marsila Kanurumbay Floria Jontan Ilin Kumabung Runang Skim Tomani Salampi ang mulutan ka kala si Gisam ang pangkukura at kawayan na tawan hindi kayo kasi ya iti na pang asanong kapiya at tawan ka di Elbia kaya apangkura pa nga at tumugul-tugul not mikudap ka kung sigong mwede ka di jirin info-info di ang asanong am nagi siding-siding di tangasyok kasi ya tapos sinangan na at papalan karja kakal at pangingis ka Marawag iti pasan na ramit ko Mantadi Mimi Kapisan ang kasaban Kumadia DJ ka Kapisan ang kasaban ni Kumadi ka Lansan dat Kasari ka dat Alidas ka siya Ang musika o DJ ka Pusik ko na yung Kumadi ka Makinang ito pag sining Talo sining Miso suhut Sining matadi Francis Batungan Pipusan Aw na Tilambus So tunga ko sining mati Rati Fit Day na Mintong Ralandi Naoyanto ang nagi S. Willy Brenda Londo. Pinarubaan, minagawit pipusan. Kini FM ko kay Aramay ba?

kuma di arini narumbay champakay biro nagi magiginaw ka na FM tabi pababasan kasi kalansanan budget ako da ada kanaikan kabo dia lo kasi ya. Pasal na sumusot kapisayan kasaban tadaw kalimba di jajirin alansan el das terima ka. Mantok paganakan ko hidong ano po kirim kabar da koyo alansan. Terima matingalig mantad matingalig makanta ka nun dit amo sunong ka kotolodan DJ mantad di lampada kampung marasak matuti ka da ngerti marasak matuti ya sige kung madi ka lampada tukoy ka wanit matiti lampada ay kaya tinala pala itina pala lampada ka to binay nga kawanit kaya akatolom kawanit kaya kada liway to binay kaya maginangot ako na maginangot ako diti tapoy gitanan ikaw pa ng marasan karet diti belanjawan kaya belanjawan tahun 2026 turuk tadaw pa ina to binay kopihan natin tadaw kalima jam ko 2-3 minit sa sadapan kaya ako maginangaw dot budget dito yan pa edit RTM click TV 1 kaya nagi live kaya nagi live matu to binay ralihoyar kita jam ko 2-3 minit sa sadapan ba natin jam ko siyam jam ko siyam kapihan natin siyam muntulan kapat 2,200 kapihan natin tadaw bayna tadaw ko lima jam ko 2,300 sa sadapan karet titit kaya barasan karet titit belanjawan 2,200 turuk ya arat share langsung tapi nai tadaw bayna ya saya minat minat makinangaw titit belanjawan tapi nai Dalihoy mo kabdo TV 1 ng radio ya. Jam ko hapa do na pedam 5 minit kasaban. Sering mata di Owen Jaycon Arlan Pinilino sutang ko sining mata di Esto Subin hiti ko po ko pusan ko. Kini FM ko hoy aramay ba.

Manamong ko lida sandinan, manamong ko tingal gantinan. Lalabi pa ditit pengkaraja dit. May gito tango kakamot-kakamot di tanga tarem. May galga tanga dangal, tanga pisaw-pisaw da gata kya. Managilihway, magawit da tuwag. Kasarit ako dat manginom da tuwag kya. Sigirad losan, sigirad dat uyan tako dat kumaraja. Tabi na'y, magyum dat kakanakanan. Menumbat dat ang anak, menumbat dat keruhang, tayo kapuro paganakan. Mamalit babalian di ta mamalit ang babalian kaya it manda kayo perlu manikitigid ta daw tayo kapangakan nga kan lagi manikitigid ta daw umada kayo di pangkaraja panang iti da kakadayan kaya dangan na pa kadayan kininga usok na bawan tamunan kaya kahidangan na pa. Kasarit ako da taman among dat katingligan nagi tinan manikitigit ta daw om nagi katingligan nagi da tulong da suway kya abang nanti jam ko hapat tulong na po dam turo minit kasaban sedang dat maginangot pagod sinding dua sinding misusuhot dan sinding mata di ko ni Mickey Junkie paginawan ay sa di katutukan so tong agus sinding mata di Ignatius Andrew Carlano di Talumis. Akin ni FM ko, hoy, aramay ba?

0: Kinangaw Pasilimbahan, Boros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Ang ganap yan sining narangot ako tayo di sining mata di Ignatius Andrew Karalan di Tolmes. Ang nagiging sining mata di kuni Miki Janky Piginawan Aisa di katutukan ka. Amin ako itatan may nati jam ko hapat apat apadam siyam minit kasaban kaya. Kaliway to binay arigata jam ko hapat nimis ako saban kalambus ka barten di bahar. Ti pasan naramit ko mata di Junaidi. Kapisanan ko saban kumadya DJ Oboy kasi kapisanan ka saban niya kumadya ka Junaidi ako kura kabar no boy kasi ako alansan na lidas kasi to kaya lidas tamo dito ay Junaidi ano ko kasi watan masan nga paglupo kumadya ka Oboy ako naging sanan da DJ kanya FM DJ dat murut dusun naging malayo kasi kalingan kumadat ka doon mulihin ko yung kampung alalabi pa karuhan ko ang nagitang anak ko kasi nakadalihoy manamang dat kadedasan ang nagi kumadat ka doon mulihin ko nakadalihoy de mga kandu atubat ka pasan kumadat karuhan ko opus ako di ka sa igisam kakiya andadan kagulian ko kan Junaidi oh di gimak ya magisa sa doon tang anak ang nagi karuhan sa Karlana di ano gyardi auno dah ko suway gitu binay nga pa yung kurapa kaya magyumdat kakanakanan din sa do unik magyumdat ko sinusiranin sa do kaya may wago kagudat kapaposyan dat puro paganakan pamjam ko apad lima na padam isa minit kasaban na maginawa tapagusin yung pagludat arangot kabarti diba. Sining mata di Mas ni Sumiran. Alay do ko na muhang di ka. Lagi sining mata di Kalson. Kupusan ko. FM ko kay Aramay ba?

0: wabarakatuh. Intokol kawaku ida pabayan pagi babarasan tadaw kolima mentok tadaw baina. Mam amempaya kasari nyampai di Ustazah Solita binti Sundang mentad kopisan halih wal agama Islam pegun Sabah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pam Ustazah, kesuapan na pabayan nanti nga pagi langan tokaw da iti i kamayan dat i mamaguna menginom taika makan diti kamayan dat katum. Hara it mimboras asanong matak dat kalidasan natinan pengkuro kapiyala Ustazah.
1: Pagulo na po si kapa kaya mantan di ka DJ. Itinapok katum kaya ilan to ko na po di katum nga iti tanaman. Tanaman kayo alo ko nuan alo nagyot kontak nagyot kalidasan datinan dit ako kapiya ko nga kaya mantad iti hukum Islam ingga at pensuwangit dalil Quran tay ka hadis dat naret kapiya ila katum katum dat haram tay ka halal tay ka ingga naret dahire bengkura pa nga no intangan to ko na po ila katum at miagal ila ganja kaya no na po ikamudarat at inandatulun nga jadil haram nga no man to ko na pitanungan tay ka pibandingan kaya ilat haram ilat arak kawuk ito mantako tay ita kinamal tay lihing kan mantako pitanunga ilang katum nga ila na pa katum nga okan ko najis nung kagit tay atuntugan tako dilat mantako tay kalihing kya mga ita ko nasambayang pupuan tako pa irasok tay ka italakong susyan nagi ilang ang dinantak mga nagi sambayang ila na pa katum nung kiwudu tako na mga isambayang kya gusto ka bayan tako guwas na katum ang mura ilan na pa katum at mangan na adanga nila doktor kya mamabat ngawin nung kalingas na pa dat, at miagal at uralan datiyan kya manginom na pagkatum mangan laso at talo raon ka mangan singguro pa ito at sansingguro kalingas dat tiyan kalingas dit arulatinan sukatan na doktor nga ila ako kukuro harus at miagal ila kya pengkuro pa nga mangan tako intangay nung ila na po katum at mangan na pisimbangatay it orahiyan tomod gisam dat ning kuguyan kedik ya alot ning kuguyan alot narago matod nadalaan alot nagiyo natagak pumusarahan dit nolaw kan di ba nabangat no katum ila na pangat ajadid haram pingkuro pa nung sasayan minginom minginom tay gamingakan dila katum at akon ko tubat kya akon ando tubat katagih nati mamalih tako amahal nung ay sa pamalih mga ina di panakaw. Aw ka panakaw, magkianong malahing. Magkianong malahing, aw onwan na malahing, sumap na malahing. Aloh, nagihiot, mahimpari. Konto na na mamabag, ya. Mamabag na malahing tama, to'y kataka, tilang-ilang paganakan, magkianong tusin, pumalih, dilat katum, dat mangan pisimbangatay, to'y ka panginggaras to, dat tinandit ay sa konwan, gisam dat kanod mo darat, tinantakaw, ya. Ang ilan na pakatum kya, DJ, baras ka na pa doktor. At milah na pa dat inuman iti katum, kobat na dat itakaw. At milah naman to ko inuma nga. Nung baras na pa doktor, ilan na pakatum diti, nga kaulaw dat pamikiran, pamusarahan, katagak nga bilit. Kalidasan tinan nga haram karatuan daw. Ikutan to ko at baras ilo doktor. Kiwaran na gawagot, paniratan nila EADK di kya. Nung ilo na pa EADK, mangan na pa daw. Pakuha ilo kutum, idsubang nila dadah kya. Dadah. Ilo na pa dadad ti, ilo kutum nila, man na pa sukato nga akon ko najis. Man na pa dala-dala ay nga aritan na najis. Iti na pa Islam diti nga najis ka na pa nga haram. Irin na kaupusan dila ilo na kaanwano dilat katum na pa nga retando najis nung mantanungo dilat EADK najis ka daw nung mantanungo dilat doktor to ikadit rumah sakit pengobatan kia man na pa dila patanungo rin nga kada karag na tinantay ka pamusarahan nuno na pa it o konwanto ko titid tinantay ko ti nung arag kia nga aratu dat idharam ire. Ito ko Islam, mikut ko to tumano do baras ilo doktor. Nung doktor, ano po nga, karag na ginawala, karag na tutakla, karag na tinan, kano po nga, haram na irin kumad hukum de Islam.
0: Sera barasan dat doktor dat nuri et senang mentok lidasan iti kemayan dat ketum kemayan dat haraat kemudaratan kamu bersuai di kia ustazah
1: iri nare
0: sera dara mudarat kemayan dat ne bawa senang iri kia
1: bawa senang iri adalah kawuk tai ka ilot it inuman di kawuk kaulau ilo nare tandi haram pati
0: nga sera man guna o dot tumano dot it kumayan dot sukatan kadi nga aw mangarah mato kiyo saza
1: mangarah ini tumano to ko dot baras ilot a doktor ilot rumah sakit ilot baras ilot eedike hukum Islam na po nga itiretan dot flexible kadi ba
0: tapat ka piya bam ino na pagilangan niya di ustazan kaswamun bay nanti kalansanan kapanahak datan kumayan dot kapasarahan nagi kapailaan bam kasasari to ko nagida dot it mamagampin ka Lira santi nanto ko kiyo sasa.
1: Amiagal na di.
0: Bampo si ko sasa.
1: Amiagal na po.
2: Pag-ibabarasan, tatawo ko limo.

kaaban, right? Katawayan na ginawa. Kad Allah subhanahu wa ta'ala in surah Al-Insyirah ayat kalimo ngisam ko anom. Maya kasusaan haro kasanangan, o maya kaingaritan haro kasanangan. Om kadisay dina Ali bin Abi Talib, katabayan na po nga sasakayan it au paparatu di papahibok daw. Om kadisangunan pa niya Sufi, Ijalaluddin Rumi, tabayan at ginawano sakirat masumaso ko id katuwangon. Kanawahon min sumaknog kumadika.

Poni Rohani. Keselimpahan Boros Dusun. Mendekat Tadau Kelima. Jam ke Padam Isa Telun Haban Minit ke Suaban. Tuan Pinaiko, Tadau Kelima Nampangga Kumayan dat Sayyidul Ayam. Kiharo tingkat di Popos Osunong Id Agama Islam. Ila Tadau It Okon Kapain Penuh Barakat Noh Nga Kasiwatan Nagit Papagungo Amal Ketundunan Kampai Nagit Sedekah. Sedekah in Tadau Kelima kanud disuli it bobos o sunong ang kosili panakulongabon mantat nung napo at kasusunongon it kapasayon takaw sa bagid sa ngulun muslim mitong kiyad takaw maya ditisinding tahurino kapisalawat kawagu hinakopo assalamualaikum.

0: Kinsayan Ramuyun.
1: Ang kininyo Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

Kansayan ang piningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, Rakampung Binanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.

Henry Pangal. Asiha kapo ang kiniyong kirimbay hito, pailiray akita kirimbay, alumpahayaman onsoy, tukir oro, kasa sukura oro kalimo, rajam karuwo sukura jam katalo ramay.